0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ua tuana i atu le atu ava male atu vasa u tatu tofita pa il mangaf tau soi fua ili alofu male anga leo le tua. Fa talo fa tua ili pa ima malu sa molo fa fong mali ni tula. Ta alofa lava ma alo le soi fua ili ngima ma matafi. Usi mai loa fa fonga i talfoni o le asolua, sultasi au kuso lua fele sulono, ale lima teoritasi PIPMN i Aotearoa. Na fa alia minister alwa i fafo New Zealand, o nisi otu ni o le Pasifika, o lo taula i mana onga o pa anga mai fafo, na ilo malo o lo awai le fono atu moto o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. I suva ili vai asa talwai, na ili ima waisi fina ngalo au tasi o minister alwa i fafo le Pasifika, i se malienga fa asanga i asa ina malana au penga fa ni uklia, le asa afana le Pasifika le masino i ulai. Na awaile a fionga vavasa mana ya Winston Peters, ma ia faa manino ele tulanga o New Zealand, ele te tau malo mai fafo o ne tau watu ia tunu olo i tutonu le li o le Pasifika, tulanga te tau o na ia le Pasifika. O le to atele na lipti ya mai, sa mana na o isi faa mtalanga malo si faa itulangi ili mataa upu. A ele italia ina Kiribas, Manauru, mai mana o mia solatu malienga, pe afaye faa waupea. Wao fia ili fufuanga fawa le malo, mwole saifu malo lo ino le mafaufau mwole manuia na utele, le faa le anga ino le saifu wa utangata ita alongo faitupe po le gambling ham, mwole taimi mua mua. Watalia le kampania itu inatu faa ta alongo faitupe le Pasifika, o le mapu maya, le faa tautainga ale malo po le muu, fai mai, o lo iaisi faa le tonu tele, ili vaa le saifu malo lo ino le mafaufau, mwole faa le anga ino utangata ita alongo faitupe. Fai mai le pule ya tuala pesio ahoni, o ta anonga fai tupe e tupuaile atu atu vale, popole, ma faufaunga e pule leola, ma yeise afianga tele i inu o le Pasifika. E tolis fulu tolu tusi ata pese po song artist Pasifika, o filifilia mo le Pacific Music Awards o le tau sanganein, e fai e manukau le asolunun. Olo yele tu si ato ni we, o Glenn Jackson, olana li pine pese, e luas fulu pese ni we 1976, wa filifilia mo Pacific Media Network Best Language by Pacific Language, na whanau ni we matuputupu wae au kilani, o se tu si ato tu to otasi e lima ana li pine pese lo na ingoa. Na ta ue Glenn Jackson wa avele poto fau fa teknolosi po le artificial intelligence ma ana mea fai ngā ruenga mo le fai o ana musika. O le Pacific Music Awards o le tau sanganeing e fai a ili Dew Drops Events Center i Manukau ili a Solulu. Le alafo ina atu ili atinu ule tolu tesi ma leono miliona afi fi po OPEX i tangata pa alota wale sitala mai le vaiaso asau na ia latou siakina po ua uma ona faatumu faamatalaga saʻa mo le palota lau tele lua afe

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pa malo e rea Tonga tope ko au flipa matulalo pe mo e ongo ongo a hotu shite koe ni hong fulma taha a kosi wa fe wa no. Na ikai ke loto taha e ka umnista ki muri koe ia ngai funua e pasifikia e kuna ufrataha. Ihe Pacific Forum. Ko ka venga ke na tu fataha fo fe paki i ai ahi ahi mahafu ko ia na e fai e si aina i he Pasifiki. Na ka ke loto a Kiribas pe mo naulu ia ki he fo fe paki ko e ni. Na e behe Winston Peters ki he kau fai o ngongo. O gea ngai fonua ia o he Pasifiki o ku fo aonga e pe a sistemi fe lotoi ka ikai ko e fo fo itui o fo malu malu pe i he Pacific Island Forum. Loton ko ia na e behe fo ki he sekretaria e forum ka ko e fo mata Tālo whawhipaki koe ki he ahi pomo a siaina o kui kai poloka e hataha. O e ngai mea ke heke whaikei hakohaa ki he Pasifiki o hangi koe uesia koe a ai ea. O ku kempeini e whaha i whapolitikare koe a Green ke whuatuu hasino i paanga whiunga mo e ua poin wha piliona o tala siti ki e ngai whuatutu ngā aue koe e ngai marae. Na e pehe e hoataki koe a o e whaha i Green ko Marama Davidson koe fie mao hasino i paanga ke whakarere a ki e ngahi ngā ue ki ngahi community pe mohono tokonia koia o i kakai e community ki he ririu koia ai ea. Ko e whakatu u ke hoko a tala siti koe te rangatiratanga ke ne pule i e ia mo whakarere a ngā ueni pe morewa i e paanga e ua poin whawha biliona. Ko e tala siti e whakarere a ki e paanga e whanoa miliona. O kui ai whoke a fifiri ia a taha o kaukanti te iti koe o tu me wha i national pe koe fufuotuu ki e mai e paanga e ua poin whaa piliona koe ni ki marae ki whewhei. Na e tau kapo i foki he kaungātakia e whaa i green o e marae, koe marae, o kui ai a hono whaunga pe mohono kaunga. Pe koe mea ia o ku ui whapiritania koe infrastructure pe o kui ai e whaunga ia mo kaunga a e marae. Koe whaunga ia koe ia o kuna ufuotutu ke langahake a nofo koe o whaunga i a e mo uianga maheni e kakai a pikinga koe ki he marae. Kake, koe uhinga koe a e whakafofonga national ia, na ne pe o kulahiange a e hoha aia e kakai o e whonua he ngahi a honi. Ki he hiki hiki koe ia o e totongi nofo, pe koe ngahi mea ia uki fie mao ke whai ai hamo ui. O ku whai e peki o lunga a e hiki hiki mo e lahi a hono fie mao koe ia e CVS a e St. John's Ambulance o kutuku a kii. Ai momoko ia he tauni ki he uhinga o kulahi pehe ai, ai ui tokoni ko ia mono fie maua ai sevesi ko ia ai ambulance. Kua tuku mai ai he kautaha ambulance ia a Nusilania e nau ripoti, ko e whinga ke nau lava o matatari ai fie mau ko ia ai kakai whaka aho. I he fitu whanima e fia sapate, ko e ui a kia e tahamano ono afe ma walu ki he wike. Na pehe e tare kita ia o e St. John Ambulance a Aukalani, da Galaha, O kui kai ki anga maheni pehe ai taimi mumoko ia o Aukalani. Ka koe tauni, o uulu mai ai ngahi whima o ambulance ia ki he puke o hange ko e fulu maha ki ia ai halanga maana wa mo ngahi whautua pehe. O ku whai ia e ui tokoni a ki nautolu ko ia i he saute me i o tāko ko uhi ko e more ko ia ai fandingo u whakarere aki pe ko e whakapaanga u whakarere aki ai polifesi ko a o tāko. Ko e ui ko ni o ku whai ki he pureanga ke to e wakai ia nge mua ai anga ko a e nau inresi o ku whai i he ati whakafitu u mo whakamatakari. O kuhinga ini kono tūsi koia e paanga na e whaafarele aki a e Polyfest o Tago, he katu la hoko, ko e more e beia e whainga maare ke ngahi ako o e saute, ke nau kawatu ke ngahi whakataha anga peheni, mo ako ke ngahi aati whakamatakari. O kwhakafuafua ko e whanau ako e toko hiwa afe o kuna ukau atu ki he Otago Polyfest he tau kotoa pe. Na e pehe he tare ki taia o e festivalo a Pip Laufiso. Na e hoko a festivalo ia ko ini ko e whainga maarie ki he whanau koe o saute ke na wausia ai a ngahi whaiwa a whakapolinesia. Penane o mai foki a whainga maari e ki toi wā awhia ngai mo i whānau a kō ia. Mo ka watu ai whānau o i saute ki ano pātolo aki o i ulunganga whapasifiki, rea whapasifiki, mo i whikau aki ai kakai. Kua hā i a taha ngahi mauanga tala ko ia o Papua New Guinea, ko i pepa ko i post courier, whikau aki eni mo i mate ai